chok linke shamli ya mo thwe che linge gi nilam tho bi gi sung se thin ni shem sunam di gi la ne da na hwe si ji la su si be sung se thi khi khong ki phi chung zam chu che li ya cha sa bi ne kha che si ba tha khang chung ki zi sim si pa ning je mo la si pa no bi sa cha tha pha yu so dong ti lu xie ngen po mang bu si da na yo si Tidin kwe mu sunam di gi la gi zam chi tida nan he, lenge gi tu ngi su na ye gi, si jin la su si bi sung si ti chedi su yu. Xiam li ya lenge ne sung si ti ji sen ro na.

0: ngaronge nyamnyung da tre chi kutsola chi se ona ja pelu soro ina ngani toni nga ke she gu pa mare da na te mal ma che ne la ma che pe to sha sha ge tan da ke soro zi yi ta ji ma di ma le kan de la shu chan zon te wa pe me le yi chi chi bu yo gu pa chi che ra pe me me ba se on de nga tsu ge mi sing ge wa tong se na ina tsu ge ha jo chi bu yo ra tsu ge yong sa te tso che zi ra Toma tong deng go la ra. Lo chi sin chi ge Nepal shaji shi ya ge tina ge mi yi zi yo go na ra. La tse te ong nipa ra nga rong ge san tse na. Menba ge kun she te ong tong bo yi.
1: Re ye ta le re jinda shi ge nong te le ka dina yon. Toma nga tse tani thomi ge sam dung de ka chi bu jin pa tong. Tani nipa de nga tse ge ge la tsa yo bu shi shi ni. Shawa te dripi ge jirin tro te ya to ya tse yungi ge tani denda ge sanglu si yung menba nyan jansalan chuni si na yung te ha chung ka chenpo si re si song du

0: 查不清就错。 lexie cenpa ti nali na, lando lo zhe la kye xin, jue yun na, chok du gyurupi, gyo wo tamba namki, cenyi jue yu ba di. Be cha xa ni xie ba yi na, gyo wo tambi cenyi cang wei mi xi yi na ni. Nam yu cu wei nali na, mi xin ki, tui nga jie bi di su, ka wa ta, yi cin bi namba mi dun la. Yang mi xin ki, gyom du kang ru ni, me bi ci yang, kong zhu sa wa ta. Mandiyo pe nangyur tenpa la so miga war, mingyo war. Rangki si ju sangbi yun ten mingyur toji cha xin gyo jiyang me par, ne par ji yo zhe. Tenda di xiu le, nga zu gyo peba si gi ngwe ne si wa yi na, mi xin ki tu nga ji be ci, ga zor ji ba ta. Mi xin ki me be ci, ma ga war gyo wa la so, rangki si ga la, yargi namshin nangshin gyungdo naso zhuguyu. Dinday songsa, ngaran suyi na lujung chiba tsu gyaw tangbi cennyin dilaya lopchung shuydi, rani rangki shiju sangbuti mingyur tenpar sunggubale, mingshengi katan ngodong la dene, rani ki yero sangbi shiju la shukin mhidiba jikwe dene hajangki ge chenpushiri. Oya chobuchinju tso, tenday lezen shusam dagashuyi. Lezen qimen ha, agu lo sangki mutu ni kiran soro sajal sheki jeba serbiyu kadyun shiba liye. Yerab tabi le she sholo ka nishu zon niba di dreshe che yunbe kiran su tuto do nyengar yungyu ro yu. Datu a.
1: Agu tomla! Agu tomla!